ng batang manonood nito, huwag kayong mag-iossip, huwag kayong mag-droga, at huwag kayong maging bastos. De joke lang. Pwede naman kayong maging ganun eh. Bahala kayo sa buhay nyo.